0: obo mpa e mo bia na nsankyerene asi
1: nanso
0: ono ankasa at bia bia ye bekom no ne owrade won resource a odeba me
1: odeba mo
0: sometimes yare na yesi ebeku no na nyame prepare the ashe watamfo aniwu wona waye waje se watena se na wo twetwere se oh we sima ma fa we sima fa we sima ye se onyankopɔ de be hye wani wo na we hu se onyame oje nyame ha nti wo nti da se nkrofo ka se ah me wu yo na so nyame adoma se den abankom wo nti da nkrofo testimony wo nti bida me se mi anka sa madam fo ba ko ka nipa 23 o kan wo 23 wo mu nyina wu ye e ko no kwa driver na ni timu pa mienu no no ti na chipe o ti driver

ține frenul. Valos nu. O nuna se ebi eba u mge mu na wan koye test ama ye hua. O nuna it me mawia is no. Mamsa su enchechin do. Fanse wini ye wo e kwampia ubebut minya sa virus nu. Na e kwan dudua e tribe uta kofwe tenya papa ye se obani bema ebeshia sebi obani will be na bema ni bema se bema will be anase obanu eni bi na namso omu eshia na mujafra bema no efi obani mu ana efi obani mu akwa bema na so efi bema ni mu akọ obani mu no onu ke se virus nu akwa ko raba ko hunu hunu mje mu. Na el cover she see fancy and tuntum

se da na uti waya basa no. Me wan so ano de mao. Eno ne BO16 styling gel fufro no. We no e so chinyi ni mu. E ma otim di yi styla upe biya. A o hao biya ni echi. BO16 styling gel. E san se uchinyi no e deserve de ye. Uchinyi de anywa ni mo nyamu. E inti ma wa ni mo nyamu e nedi. Kwa ji wu de.

Emra wo yanya mi kasi e wo yom sentrani. Okodi papa wo na to me. And your name ni je ni nyam se nyina ye wo dia.